0: 三苗黎世省伊巴市是菲律宾最靠近黄岩岛的城市。神徽的图案标志着渔业和林业是这里的经济支柱。阿基诺三世就任总统前，菲律宾可随意前往黄岩岛捕鱼。
1: Marami kasing isda doon eh. Pag maglaot kami doon, dali lang kami makahuli ng marami. Ang hanap buhay namin doon, pana at saka yung tangigi. Magtangigi kami doon. Yung kawil, baka yung pana namin, yung isda mga malalaki rin, mahuli namin. Kaya palagi kami pumunta ng Kalburo dahil minsan makahuli kami ng 3,000 kilos, 4,000 kilos. Pinakamahina sa amin yung 1,000 kilos lang.